0: yang koy def yow
1: bobu bobu amna fumu dem fokan son solo la
0: waye koku xam nga señ bi dako jaral mbeug yow yow nga fi nak di fetcham fetci ke nak mo wax deug yalla nak mom
1: bëgg señ moy lepp señ tuwa mom bu bëgg da nga ñëj jëj jub
0: nak
1: rek
0: kon nak mor yaangi no kon nak baylat sa wa nga ngok penc ma ngok mbeukal fetcham
1: man dal woko ay man nak
0: fetcal bu baax penc ma ngi non
1: fek chaman mu ko duma ko def wax deug waye nak dama la war sant bay fetci am ñu koy def
0: ah yow dal
1: ñu fa chaman mo neugum ko man
0: nga jëm ko rek comme dang ko bëgg rek def ko jërëjëf sant rek
1: jërëjëf
0: jërëjëf baylar sar nek fu ci pintu bay wad ñu lay sant bu baax di lim jëli keneen 33 976 09 09 radio ikam fm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ñi ngi lay nuyu
2: serigne abdul at sal
0: turu ak fay wote
2: ndongali makhtar diouf touba yon dar rahman tali cheikh mouride
0: serigne makhtar tanef bi la ilaha illallah al mukhtar
2: nako wa keur bi
0: amna ñu fa ne de
2: moy ñew di sar bu wéré wéré
0: yam nako sun doom nang barke besi yu
2: di tuub di jéglu gëjë de gënte gi de wallahi al azim de dara ben émission waxu mala so bob way ben émission duma rawde
0: werna
2: wallahi al azim ñu ngi sant di siara ci magal ko tattu gu neex ñu baye di ñaan ci kattanu yalla borom magal gi ñu doon sant le borom mom nañ ko téwaat ay deweni diwen mbir mu jup aaju ci faju di siara sama buntu ci serigne touba mu cheikh mouride gay ak serigne mohammedou habib mbacke khalifa cheikh abdullah borom deew
0: la ilaha illallah ci yalla
2: wallahi daru rahman rek ah wa daru rek ah wala ñu jaay nañ leena ku muñ di nga muñ
0: ku muñ
2: ko muñ moñ
0: nuñ ñu muñé
2: muñ lu mu metti metti ne ak lu mu naqare naqare nga muñ bu yagge rek di nga ma sa muñ moñ ci moy melni lu xawa melni luy reer waaw ndax ñi ñuy jambat tay bari nañu ko def lool ndax man na ne fi ci yoon dar rahman de korité ba légui man ñi di waxe yoré bañ ko ray ba légui sama bu dëgëna tok ak ñeneen ak ñeneen
0: bul yemena di
2: wallahi al ashi ay na teewali dole ko na bawan sawan ta kaw ta kanam rek ndax sunu wajuri yaat sunu imam de ko len yete ne len touba mbake magal day jot ndoxum bobu na du dugg sa gemeñ ay sosi ndox ay boutel canette yep ni koy xewlo kon nak li indi tanki kanam dina indi ta dari nak mën ta ñaka jambat ndox ndax li dekk Touba la kon mo ngi dolé sante damay baña guddal ngir ñu ne ci sama ginnaw
0: deug la dé
2: jërëjëf sal
0: akay ñi ngi lay sante Serigne Mokhtar Diouf Sirilu Serigne Bamba bi jël keneen 33 976 09 09 radio IKAB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotay bi di waxi wolof tay kum neex da ngay joxe kaddu kum neex bayil rek sa kaddu yi magal gi nga xamne mom lañu gennu 33 976 09 09 radio IKAB FM ñi déparé fi nak wara déllu wat ci seeni dëkk ñi ngi leen di ñaanal ñu ag ci jamm té yalla nangul leen nak liñu fi magal nangul nuko ñun ñepp barké soxna mo ay mbacké dënday barké soxna Abdoulaye mbacké borom dër bi ma ngi nuyu nak ak ñaanal soxna May Niang mu Cheikh Murtada mbacké nekk fi ci kër Serigne Murtada waaw di nuyu soxna Police la ñu gën ko xam ci soxna Mariam Pour ci la di nuyu wala soxna mam Xerilo ak soxna mam Boussa Diop ñom ñep ma ngi leen di nuyu bu baax kon radio IKAB FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotay bi di waxi wolof ngeen jand seen bokk Abdullah Sall assalamu alaykum
3: wa alaykum
0: alaykum salam
3: ya Abdullah
0: waaw jenn ñi ngi leen
3: defati way ñi ngi lay sant bu baax
0: ana wa bu beurel
3: waaw ñi ngi fi rek di way waaw ñu ci Aladji Mbaye Sall ñepp ñi ngi fi waye ñu ndé wax dëgg man dé ci sa bop santat na yalla bu baax ci ndox ndox ni benn bis la xam bo xay ni sax gëna bi wat nañ ci bam arrêté waye ba jant bi da ta so tubarkalla doxat na xamna ay man sama yalla ma ngi sant bu baax goro mbay wax dëgg yalla def na fi sa robine yu bare bal ci ci koñ sant nañ ko bu baax ndax lolu lepp mako dox ci mbaxam bokku ci yermane ndax wax deug yalla man amuma ci ben ciono waaw kon nak ñun mo ngi sante bu baax goor mbaay diko sante ak mbolem ko ne ci Touba Mbeubari ak cipp ko xey loxom duggu ni ci Touba Mbeubari mi ci Coran ba mi ci lu mëna do ndax lu baax rek mo am moy li am solo cipp ku ko defé sa bop rek nga ko defal ben nga gis ko fi mbaa nga gis ko kon dum rek waaw kon nak mu ngi leen di sante bu baax te jottal suñu kenn yalla yegg ci ñepp ndax wax dëgg bern yi doyna sekk war kal la ji mbay jenn mi war kal yëndi no yi lu am solo dox na mako ci mbirum boisson yépp dox na boisson yaangi fi kan yaangi lepp ni santat nañ bu baaxa baaxa baaxa baax ci wal gi baawal yalla yalla dolli mu jam te ko way jëm yalla nang ko yegg ak jam
0: allahumma
3: wax nak señ bi rek moñu ko jaral
0: amin barka señ khalid
3: ñu dund def suñu lepp dañ ko jox señ bi kon nak nang santat yalla bu baax waaw nak ko ben xey ci non ci yow dem ci atkat buñ cey dem ah suñu bes wa suñu nibbi ci rek lañ yamale non luñ ci am baxna man am ajjare kon nak buñ dem ci Touba nañ ko teunkar fofu rek taxamni yalla do ngonu taxaju
0: wallahi
3: lepp lo xayante ni dal na nit lako muñ taxamni lool dogal fa borom rek waaw yalla ñu yalla boole dimbali fajal mbolem aaji yu jëk ak yu muñ di la gën jëf am sante bu bax nak di gën jëf ala ci basiru mbay dugu dama ko faté ni sante ak ci am bakki mara am ngeen di sante bu bax jere gën jëf ak bay jangira neen jere gën jëf yalla ñu yalla dooli jamm ak jabotu ci état jëni jëf jere gën jëf
0: ñi ngi lay sante bu bax serigne mbay jenn la di woté fi ci Touba Boubarel mu nuyul ñu wa Touba Boubarel yépp ñu dem jëli keneen salam alaykum
4: alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ñi ngi lay nuyu
4: ah fi abba no lay nuyu le siar la ñaanu jam
0: ana wa Touba husnul ma'ab
4: wa Touba suma am ñepp nga lay nuyu le siar nak bay jenn momu den legi
0: yere jef jam
4: ak bay mor sar momu nak ayo bay mor nak kewi da def na ndax mo xala dañu bokku tour
0: bay lat sar
4: wa bay lat sar wa bay lat sar
0: mom koy xamna tay
4: bokku ngir ko siar diko ñaan wax di yalla ku baax ku neex dara na wax di yalla
0: ko xamna neex dal way premier mo len ñew ko ndax soppi na ko tay dal
4: wa neex na lolu ko di gar na jaar ci mo ko dal taxo
0: mo itam bu la ko yalla man lo rek
4: yep rek
0: bu la ko yalla man lo tay nga jaar ci soppi tour ma xamna dina teew len gatt fofu rek ni soppi tour mi
4: wa sey baat nak xamna nak dañuy sante sante ci kaw sante ndax señ bi dañu nañ na ngeen ñu sante la yalla sante la nan ko yalla yaakar na nak magal gu ren gi mom man sa walu bop lay wax de gu fi mata jaar rek gu ren ngey ko dakk ci mar kon nak yalla sunu borom bi ngom boko boko ñaané mu may la boko santé mu doli la kon nak ngi sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ay nak ngi sante Serigne Touba nak bu baakha baax mom mi xani mo sante la yalla tay nak dekk bi bu fi nekké di dagu nak di xewlu momat motax
0: waaw
4: ndax ba mi tam ci tukki bi da way neewul am kenn jappale ma di wulal kenn dimbali ma bim dé ba ñew ba xewlé am nak dañuy sante la leen ma yalla kon nak nan ko sante bu baax ta sante le ko yalla sante nak señ cheikh mohammed mom taxa mbacke yag lool te wër
0: tuké ba dé yalla nangu nako
4: mo bokal Serigne Touba ñepp rek té di la sante yeug bu baaxa baax nak di la ñaanal jom
0: mais ko tukki da mom tukki Serigne Touba
4: nak
0: Serigne Touba mom xamna né bo am jariñ
4: ni tam suñu colère la suñu Serigne la suñu kan la suñu lepp la mom dal sante dal li def señ mohammed dang saxo mo ngi lay sante baax de siar yu Serigne ki sama ay sama xet bi di way Cheikh Mam Cheikh
0: ah
4: Touba may bëgg ci ndey
0: sa Masser Diop Masser Diop yow ko dem do am retour motax
4: Masser Diop sama mbokk galib xam nga rek xel day fatu
0: mais yow ko dem dul deglo motax
4: ah
0: da nga am retour motax da nga am retour Masser Diop tuddu Masser Diop
4: wa Masser Diop Cheikh Mam Cheikh wa ma ri fi bi xaw su way ma ngi lay deg bax nokay xiar bax na di ñaanal ñepp jam rek ñaan yalla na fekk wat ali bare bare jërëjëf kon ñu xajal ñu wara dugg ñëpp rek
0: sant nañ la bu baax ko Serigne Aliou Thiam la di wote ci Touba Husnul Ma'ab salaamu alaykum salaam
5: salaam
0: ñi ngi lay nuyu
5: Sall jax nga
0: koku ndox soxna nogay wala du mom
5: wa soxna nogay ci ci
0: soxna nogay ala da nga doora job
5: ah job na bu yaag da
0: sa xéra dal rek soxol sédd
5: waaw sama xol sédd bo ap rek bu sa di ci manan et ay am
0: koy do waaw waaw
5: waaw ci ñaanal jamm ni ñaanal borom naan kal ki tax ni ma
0: ñepp rek
5: ñepp rek yalla xam na ko ne
0: ñepp rek ñi leen ñepp way ku ne ñepp rek ne ñepp di won ci waxal ma dig ñepp rek
5: ci waaw waaw bay wu ma kenn ki deglo ak ki wote waaw da xam na ñak wote ci mom ci la mo tax bo xoxe ma nangoo ndax ci laa de maa ngi koy bëgg loolu. Waaye maa ngi lay déglu déglu koo xam ne gi de am na tàmbulaay mun la mu kaay.
0: Soxna Nogay.
5: Ja.
0: Ñaata yoon nga fekk màggalu Touba?
5: Ah bari na de wax dëgg.
0: Xanaa doo ko wàññi?
5: Ah dama ko yokk.
0: Doo ko wàññi laa doo ko wàññi.
5: Wàññi. Ah ndax danaa ko mën nag.
0: Ah da ngay man ko dama yaa ko dama yaa ko naan sax màggal gu ñëw rek boo mënta wàññi sax màggal gu ñëw nga jël sa kër rëdd ko rek di rëdd sa kër yi rek après nga xool kër yi.
5: Waaw ndaxte daal koo xam ne yaa ngi sa juróom ñett fukki at ak juróom benn.
0: Ah
5: loolu de moom xam naa ko ci moom.
0: Kon yow war ngaa am juróom ñett fukki màggal ak nangam de.
5: Waaw te boole koog nag.
0: Est ce que woote bu njëkk ba sax fekk la fi?
5: Di sant lool rek nag.
0: Yow est ce que fekk woote bu njëkk ba sax?
5: Ah
0: woote bu njëkk màggal est ce que fekk woo ko sax?
5: Féete bu njëkk
0: ah. Waaw ko fekkee kay. Waaw.
5: Woote bu njëkk ba xam naa am kii gi rajo bi dama yàgg naa ci
0: moom. Waaw.
5: Rajo bi dama ma ci la lay woote ba nañu ma ci màgg.
0: Waaw yéen a ngi koy boo ci génnee bàyyi sa yàpp tax booy bàyyi noxin tax ma ak bàyyi sa yàpp tax.
5: Waaw ak sëñ kooku la sadd bàyyi sadd.
0: Xam naa bàyyi sa yàpp yaa koy mag moom boo may tuuti ñoom ñooñu xam naa sa yaa ñii sax yaa leen mag. Xam naa bàyyi noxin daal laa xam ne moom mag ko ci yombul.
5: Ak Fatma Gueye. Bàyyi sadd da waxtaan nañ ba mu àgg ak Sarah ko mag.
0: Ci yëpp
5: ndax baa ko ne atum gëmis baa ak atum ëgg ba. Ak ràmm ba. Ma ne booba laa fer ma ne ko booba la Sarah ko fer na itam.
0: Ci yëpp la.
5: Waaw waaw di sant ñëpp nag ndaxte daal sëñ Momar Diop. Amadou Bari ak yow moom yi. Ak Cheikh Amar. Pape Seyar ak Omar Gueye. Imam Gueye.
0: Ñëpp rek.
5: Moom dafa ànd ak ñëpp rek.
0: Yow kay ba nga ne ñëpp rek nga jeexaloo wax ji ñëpp rek. Waaye boo nee ñëpp ko nag
5: boo
0: nee ñëpp rek boo waxaatee keneen ko naan loolu moo tax mu ñëpp rek ba
5: noppi. Boole mu ñoo teg. Boole mu loo teg rek nag rajo bii. Nañ sama noppi ci man ko dégg sama xel mi jàpp bëgg ma dugg te mënumaa dugg ba mu wut a dugg itam ay rafet jox te xam ne moom bëgg a dugg boo dugg ci itam ne ne duggul.
0: Waaw.
5: Boo dugg itam ne ne duggul ndax maa ngi koy déglu te xam naa ne moom li ma yéene jëpp lañ ma yéene yéene naa ñëpp jàpp. Waaw waaye Pape Seyar ak Cheikh Amar moo ne. ñoom itam tubaab fa kàll. Waaye di ngay def ci rajo bii de wax dëgg yàlla de yàlla du ma ci raw ndax ma dama jëloon sama rajo. Jënd naa rajo bu ndaw boo xam ne ma jéem di ngàmpaale.
0: Yow bëgg nga rajo de. Seet kon yow
5: is fu ma jëm.
0: Is luñ la wooyee Nogay rajo soxla Nogay rajo.
5: Ma dem yóbbaale bu ndaw bi fu ma dem moo di si affaire.
0: Ah kon nga yow yaay Nogay rajo.
5: Ah maay ndey rajo waaw waaw maay sopp bi bopp wér.
0: Waaye yow daa kon soxla Nogay rajo.
5: Waaw waaw fu ma de wax dëgg yàlla. Dee bëgg rajo bi
0: de. Soxna ngi ngóone bee sa égagul foofu soxna ngóone bee woo égagul sax ci dox ci mbedd bi yéen a
5: ko. Waaw moom maa ngi si moom jàpp naa ne borom rajo bi foo toll di ko ñaanal foo toll naa moo rek yéen ñëpp laay boole di yéen ñaanal jàpp. Waaw
0: ñaanal ko
5: ma jullee rek maa ngi leen koy ñaanal.
0: Sa rakk la sa sëriñ la ñaanal ko bu baax.
5: Waaw soxna maa bu sa Tamba moom nga xam ne tegoon na maa moom la foo toll. Maa ngi koy ñaanal te foo waxee loolu rek maa ngi koy àddul wax ko ko ñaanal rek
0: kon sama màggat bi kontaan na nag.
5: Ah soxna si naa lool ma kontaan sax de mënoo koo xam.
0: Ci yëpp
5: xanaa li ci des bëggoon laa gis nag kon na dikk sax ba kii ma gis la.
0: Man nag maa bëgg a gis rek. Ta yow kay bu bëri taal sa téléphone dégg gis ma.
5: Gis naa sa photo de moom.
0: Jeex na kon gis nga ma.
5: Ah ba nga wax kon.
0: Jërëjëf. Yow kon nekk jërëjëf sant nañ la baax. Soxna Nogay Cissé di woote ca Touba Mbacké maa ngi koy nuyu di nuyu soxna Nogay Bey. Nogay Cissé ak Nogay Bey waaw Nogay Bey wala ngóone Bey moo nekk fii ci wetu rajo bi ak Ndeye Diop Baye Sène soxna Ndeye Diop Baye Sène.
6: asalaamaaleykum.
0: ak soxna ngóone si la salaamaaleykum wa rahmatulah.
6: Cheikh Abdoulaye.
0: ñu ngi lay nuyu.
6: ziare soxna Adama Fall la Mbacké.
0: seet sa tubaab si Adama Fall benn waa Mbacké
6: Bawal. maa ngi leen di ba yaa ngi am jàmm.
0: waaw ñu ngi sant yàlla baax bi julli ci yoon tamit di ñaanal soxna Binta Kase. ana waa Mbacké Bawal.
6: ñu ngi fi ñu ngi sant bu baax alhamdulilah.
0: ñoom ci màggal gi lañ bokkoon.
6: ah.
0: ñoom ci màggal gi lañ bokkoon waa Mbacké.
6: waaw waaw.
0: ba
6: ñoom moomuñu màggal gi tam.
0: waaw lii tax ku ne maa ngi dem Touba ne Mbacké ku ne Serigne Touba ne Mbacké.
6: ah.
0: mooy lii tax ku ne maa ngi dem Touba ne Touba Mbacké ku ne Serigne Touba ne Serigne Touba Mbacké.
6: waaw waaw. ne Touba ne Mbacké de.
0: moom kay Mbacké sax am na foo xam ne moo fay gën a siiwee ndax koo tudd ci xale ba Serigne Touba Mbacké nga koy santale. acca kon léegi ñëwal.
6: ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp.
0: dëgg la.
6: siyaare waa groupe bi waxe wolof. jiital Baye Moustapha Thiam. ñoom Baye Moussa Seydou Fatick. kan jay tay men jay jay ma tudé ñoñu rek
0: yu bané
6: ñu naan ayolé sax na ci tapal ñu mbaw ñoma tola patu dé tudé ñoñu rek yu bané ñu ñepp rek ñu ñala ci ñu pro ñu déwas ma gal bi lepp luñ ci ñaan wala lepp luñ ci jaam yalla nako suñu borom nang ci ba ci dinaam amna tay tay bi
0: ci
6: ñu ñewoon ci yalla nit yalla yepp waat ci jaam ak salaam yu yegg ci jaam tay ci jaam tek ci jaam ci ba ci dinaam amna ñu tek waat di wul yalla ñu yalla defal wër ak yër defal ko bo leen ci bi yalla ñu yalla defal ci di ci baak bala yalla ñu yalla ko ci taytaale yaxtana ci ci ñaw yalla ci yalla mo ci ñepp rek ci bi yépp yalla am yalla ñepp am jamm yalla may nawet bu neex bu barkel ci barke xeexul xadir ñu lay leen yar nañ leen ñun ñepp di ñaan señ ma mo barke yaa lool tam ala jëm
0: ñi yar
6: ko leen rakam ni mo bokkal na xeex mu tala
0: jërëjëf
6: wax nga dëgg lañ fay ñaanal ñu ñu ci
0: jerejeuf ñi ngi lay sante bu baax soxna Adama Falla don wote fi ci Mbacke Bawol diko nuyu way soxna Binta Kassek ñafa nek ñum ñep ma ngi leen di nuyu tay nak nimu leen ko waxe magal ba ci suba gala rek dañ leen di baye kaddu gi kuy joxe baat ak kuy ziar ak kuy santat tepp ñu ngi baye kaddu gi rek gungé ko gan ñep assalamu alaykum
7: wa alaykum matla fer la
0: wa kay tal samba serigne ma ngi leen nuyu
7: Samba Tal Beto Ndongal Cheikh Aliou Touré
0: ana wa Beto Touba
7: moy nuyu kep ku ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah di ñaanal gan ñu ñewon ci jamm ñu delu ci jamm suñ borom baxal nawet bi bam gën nawet yu fi ma sa bax suñ borom yeeram way dawlu safara way tawat yi ñi jaabi sété gannaaw yépp suñ borom jappale leen ñu gën ta baña def lu leen fa dugalat Wolof Ndiaye Dani ko wara sante ba ñepp deg la bo noppé da nga xat Cheikh Blat nañ gëna sante Yalla bu baaxa baaxa baax ndax deg na ci kaddu Cheikh Blat mu ni fi ci Touba tollu nay jamono da nga daan sebet do nga yi wër la diko naan ba nga naan leen li ci def nak dama koy wëggé sam xar kon ñooñe mom xam nañ ni ndox manké won na fi ndox nak manké na ndax li tax mu gëna manké moy ba xew xew yi amul tax amna ñu amul won kon bu aduna bi yépp joggé nak benn bis ñepp dëgmal benn dëkk té ñepp soxla ndo ndox mi faaw rek ñi lay mëna démé ñi ami pexé nak sa fexé nañ ba bi magal bi daata ñew ñu am ndax amna ño xam dañu def seen robinet pompe am ñu def seen bassin tel ko duy am ño xamni tamit wax deug setterne yi mom xawma fen de way fi ci beto mom kep ko xamni am nga defukaay te telo na bindu ji wax deug yalla manki wo ndox ndax dañ leen di wo ñu ñew di duy bassin yi di duy baaj yi tubar kala japp nañ ci bu baaxa baaxa
0: way kon yeen dal sant leen
7: wax deug yalla kon fi ma nek ni tax robinet bi dafa yeex rek waye mi ngi xel ci bir Umu Fra am dal ñu gëna sant yalla bu baaxa baax gëna sant señ Moustapha di ñaan mu gën ci yagg gëna wër xadangi bare ku taw waye ay selu yegu ko limay daj ci ñun ak ndox mi liñ ci daj te man señ Moustapha lima gëna jaaxal bu ndox manki ñepp di joy waye so bu amé robinet bo romb muy xel xeli sax doko nañ leen gëna yokk sant yeen ñooñu nak sant nañ leen demb étape mom képp ko dem jumaaji ak ku demul jumaaji Cheikh Blat taxol sedna ci seen reportage bobu ngeen doon def ah ku demul li dafa melni dem na daal na ngeen ko doon ngenteek na ngeen ko doon xëccora Cheikh Blat na ngeen xamni daal ah tubarkal sunu xol sedna ci yeen man ci car rek la ko telon sunu plat jerejeuf jerejeuf
0: wa ko ñi ngi lay sante serigne samba tall doon woti ci beto mom di fessal ak tiantam kon deug la ñi ngi lay sante bu baax itam di ñaan nga yag fessal sax sante comme niko ñepp di sante jelibat keneen 33 966 09 09 radio IKAP FM kaddu gaagi bayiko fi ci ndam ci seen jotay bi di waxi wala ngeen jande seen bokk Abdoul Hassan Sall tay nak mu ñu ngi wax rek magal ba yusuba la dañ leen di baye kaddu gi kenn ku ci nekk rek kuy sant ak kuy joxe baat yépp ku bind nañ kaddu gi 33 966 09 09
8: 7h15 ba 8h map mat na baye ci rew
9: soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeulati sa khalim ta ñew bindati jël ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di deglu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala wara ñor mag ñi kat dano mataroy ñoo taxan ba ñew teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar sun ciosan ba duñ ko fi wër altaneet ba gaawuñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam mu sa xel am njariñ ya deefu la ber boo bëggee di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man feere kaas bi mooy bi fi gan yi waddit nga dal di ko for bip jotaaya tax ba nu xam démb tey ñu xam fa nu jëm maandu it te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor
0: salaamaaleykum kokku rëcc na 33 966 09 09 radio IKAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam seen jotaay bi di waxi wolof ngeen ci and ak seen mbokk Abdoulaye Sall ñu nuyu ñi delluwaat jàmm nag mbolem ñi nga xam ne ñoo tàmbalee départ ak ñi départ biig ak ñi xaar ci kanam ak ñi xaar feeki fan yépp rek dañuy ñaan mu bañ a nekk suñu màggal gu mujj waaw bu mukk suñu màggal gu mujj salaamaaleykum salaamu alaykum señ bi ñu ngi lay nuyu ñu lam jëli keneen 33 966 09 09 radio IKAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam 33 ngeen di jaar 966 09 09 ngeen ci ànd ak seen bokk Abdoul Hadj Sall ñu jël mbokk moomu salaamu alaykum salaamu alaykum mbokk moom bu duggee rek na wax ñu ngi koy dégg bu duggee rek waxal boo mu retuti tam yow waxal xamal ni ñu ngi lay dégg mbokk moom mu génn léegi ñu dem jëli keneen rajo IKAP FM kon soo duggee rek mën ngaa wax waaye bu duggee dégguñu waxu it nag da nga ñuy yàggal rek salaamaaleykum salaamaaleykum 33 966 09 09 rajo IKAP FM kaddu gi bàyyi ko fi ci ndaam ci seen jotaay bi di waxi wolof rajo IKAP FM 33 966 09 09 salaamaaleykum
10: salaamaaleykum
0: bisimilah aleykum salaam
10: sëñ bi na nga def
0: ñi ngi sant yàlla bu baax
10: a ngi am jàmm
0: maa ngi koy am kay
10: ah maa ngi kontaan nanu ñëw nañ ci dëkk bu tedd bi rekk fi jàmm ñaare de ñaaral ngeen yéen it ñi dëkk
0: am amin
10: ndax yéen a ngi gindi doomu aadama yi yéen ngi wax ne sëñ bi bëgg te yii di sëñ bi bëgg mooy dëgg rek barke bi ci dëgg
0: barke sëñ Fall Murtala
10: waaw wax dëgg yàlla daal yéen yii yar seen rajo yii de yoru leen ko di rajo ko yoru leen ko ñu wax lu waxul waaw yàlla na leen yàlla dolli rek gàttal ak man ku nit ñu yàgg fay jóge yàgg leen ne fekk si
0: ak
10: borom tubaab
0: jërëjëf
10: ni ngeen nekkee lépp daal ko ci yow doo gëlëm doo yàq loo tiit
0: amiin barke sëñ Moussa Bignan
10: na nga leen di teewlu def
0: jërëjëf
10: waaw yàlla na yàlla yokk seen man yokk bàyyi li na seenu xel
0: foo jóge woon màggal si
10: waa dama jóge woon dëkk bu nu wax Touba Kër Mbeye Sall Assane Ndiaye Kër Mbeye Sall
0: ay lay la Kër Mbeye Sall
10: foofu ci moo kombal benn la
0: ana waa kër ga Kër Mbeye Sall yëpp
10: ñu ngi sant bu baax
0: ak néeg yaag yëpp
10: yow tur bi naka la
0: Abdoul Ahad Sall
10: Abdoul Ahad Samb
0: Sall
10: Abdoul Ahad Sall
0: waaw
10: aw koy sàll ngaar
0: yi ay la ilaa
10: jërëjëf jërëjëf
0: ak sax
10: waaw waaw naa la ko solo daal moo lay siyaate siyaate yëpp
0: lay la jere def na ñu ngi lay sante bax naru Kawsar fofu ci kër Mbaye Sall ci yoon xombal 33 966 09 09 radio IKAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam 33 966 09 09. Salam alaykum.
11: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
0: Ñi ngi lay nuyu.
11: Ñol di siar bu baax.
0: Tuwe fay wote.
11: Ah gor gi Amar Kam mi ci Ramam Ball.
0: Ana wa Misra ak Mam Ball.
11: Ñepp ñu di dekk ma mor jaar.
0: Day lay la Misra ak Mam Ball.
11: Wallahi na ngi def ak ciol.
0: Sant nañ Yalla bu baax.
11: Rafet lu waxtaan yu rek. Di ñaan suñu borom ñu teewa tay di yene di.
0: Amin ya rabbi.
11: Yo xel magal gi la tambale rek jëm Touba. Lepp ay xewal rek. Ak ñaan ak Yalla ay xataay. Ñaan rek suñu borom teewé lañu ay deewel deewel ma sha Allah. Ñu xamne Yalla dogal nañu dess ci Yalla yërem leen. Té sama seenu njabot ma sha Allah. Té ñepp di gërem ñepp. Gu bor yépp koy défar nañu lepp dara manki ma sha Allah. Yalla yagal fi suñu khalifa suñu muntaka ñu ñu yag ci gannaaw ma sha Allah. Ak mbolem khalifa yépp. Gor gi Amar Kam ci Imam Balla.
0: Jërëjëf gor gi Amar Kam. Gogi Amarka Misra Mam Balla ñi ngi lay nuyu bu baax di nuyu wa Misra Mam Balla jabotu Serigne Mamour Diar Mbacke borom sam ma ngi leen di nuyu bu baax rawat na nak jabotu Serigne Abdoulaye Mbacke Yalla ay bur Serigne Mamour ak soxna Mam Fatick ñi ñep ma ngi leen di nuyu 33 966 0909 radio IKAP FM kaddu ga ngi bayiko fi ci ndam ñu jëlati mbokk mom assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Koku de genn na way nak ñi ngi jëli keneen 33 966 09 09. Salam alaykum.
12: Salam alaykum.
0: Alaykum salam.
12: Salam alaykum wa rahmatullah.
0: Alaykum salam wa rahmatullah. Ñi ngi lay nuyu.
12: Soxna Mam Bou Sambay.
0: Mam Bou Sambay. Ana wa Deru Salam.
12: Ñi ngi siara bu baax Abdoulaye.
0: Di ñi soxna yakale mbacke ko akërum.
12: Di len ñaanal jamm.
0: Ci.
12: Di len wax ni magal gu neex na lool way. Yalla na Yalla defal ni fekke ko yenen digel parce borom Touba wax deug fa Yalla day xewali de mom doyna lol ma sha Allah ngi ñaanal gan ñi ñewoon ci magal gi ñu delu wat ci jam
0: amin ya rab
12: ni fekke ko digel parce borom Touba jere jeuf sal
0: ak jere jeuf ñi ngi lay sante di nuyu wa Daru Salam yep nak di len ñaanal bu baax ni khalifa ba kon dañuy jëli keneen 33 966 09 09 33 966 09 09 radio IKAP FM kaddu gi bayiko fi ci ndam ci seen jotay bi di waxe wolof ngi jand seen bokk Abdoul Hadj Sall ñi ngi ñaanal nak mbolam ñi nga xamna rek ñoo nekk fofu ci Daru Salam ak Daru Rahman ñepp ma ngi leen di nuyu wa daru manan yi tam ma ngi leen di nuyu ba ci wa daru minam gi te ko seen Bassirou Mbacke ñi ngi leen di ziaru baax

0: السلام عليكم. السلام عليكم. سيغ بي دي موم داي دوغ ريك تا دو واخو مالا لوتاخ ماي دال سو دوغاتي ريك بو فك ياغ ماي ديغ يو بو دوغ ريك واخال سو سا تليفون سوني با سوني تور ريك خمال لا ياغ تي بير واي فك ياو ديغو ني تا واخو كوبيو دا نغا نياخال ايميشن بي لول بام داق لام دي سوغار تورو ناك 33 966 0909 راديو كاب اف ام xamna waxtu bi ñu bëra bu kay ekité jotaay bi nak mom légui mu diyax xam nga né magal ba ci suba ga mom arsif lay doon rek da ngay denc ci jotaay bogo rek bu défé magal daw ba ci suba ga ak magal daw jëb ci suba ga yépp ñu fi denc yi tam magal ba ci suba la kon ñi nga xamné ñoy sante rek ci magal gi class ñom bay mbay jenn yoyu xamné ñom dañuy sante ba la ñu ron lepp dañ koy joxé mo nañ fay nekk rek melni ña dëkk fofé ci Touba penc ma ñom ñu sant loolé ñaan dañuy fecc waaw waaw ñaw tuddu trou neex ñu né ñom seen tour dal neexu len dañuy soppi tour jëru ngay dar gemeñ de yow la wax yow morsar di baylat sar sax lay wax waaw ñu jëli keneen 33 966 0909 fu tolli bo démé ma nga bëgg duggaat pour bëgg bënt li ma wax naan nit ñi sant ma muy ki waye do fi duggaat dé ni tok no rek ma wax li ma bëgg wax waye do fi duggaat Bismillah.
1: Allô.
0: Wa assalam alaykum.
1: Wa nana.
0: Ni ngi sante yalla bu baax.
1: Alhamdulillah.
0: Trouvé fay woté?
1: Man Morbey ma ngi woté fi ci Pentum Pane.
0: Seigne Morbey Pentum Pane ba ca Mbacké wala ba ci Touba?
1: Ci Touba waaw.
0: Nga deug di ana wa Pentum mi?
1: Yépp ni jam ngi lay xaar baax ci bu tedd.
0: Fay contane nañ bu baax kay.
1: Yalla contane ci suñu liggéey yépp
0: ci Touba. Amin barke Cheikh Ibrahima Fall.
1: Imam Tey mo mo sama rakka la.
0: Ko am nga rak ju bax de
1: ah wa ñu ko xaar
0: rak ju bax kay ku
1: ñu ko xaar diko ñaanal jamm ñaanal ko xewal ak jabotam yef ak ci Touba
0: mi ngi lay deg
1: ah deug deug ci fi ma ngi neex na trop mom ñepp ñu sant
0: ah
1: aw ñu sant yalla bax
0: allah ma amit
1: na dal ci ñom bu borom atay ñom ño yok ñop yok pass ci ñepp ñepp ci ñi mom
0: ah borom atay xana
1: waa ñoom daal wax dëgg yalla ñoom
0: dañu bëgg xaaliss dañu ñu
1: ñoom bëgg xaaliss kay ñoom fo jëm rek ñu yok so jëm yok yok ci dëkk moom dëkk ku xéewal ak Seyd Touba sante woon ak jaamu yalla ak suñu kërte ñoo la ko sante woon
0: bëgg xaaliss
1: taxu noon mu sante ko def jaamu yalla taxu mu sante ko ak dimbi lu wal dimbi
0: waaw
1: yëpp leen ci ñoom yalla yëpp leen aljana kërte lepp wax nak ci matal bu taw sey amna ci bare bare bare bare ni war nek ci deug way ni ñoom dañu tax gumba bi dam dam
0: kay na ñaan ba di wala ñu fex am ay bato yu daw digënté mbacké Touba rek
1: waaw waaw waaw yalla na yalla def
0: waaw ay bato yu ki ay
1: borom bëgg lepp dana ma sam
0: waaw bo def ay gal ak yoy am yu daw digënté ci alon ga
1: waaw waaw waaw
0: jërëjëf
1: yalla na yalla def
0: waaw jërëjëf fam xamna rek wa Touba ci kanam mën nañu wayal fi geej bu am solo ñu wax wa deug yalla ay jambar lañ te lepp luñ sumb rek da naka ci ñoo les kon comme niko suñu goor gogu bëgge rek muy ak bato yo xamna day mëna daw digënté mbacké ak Touba kon wa Touba ci kanam da ngeen di jëma taxaw rek ndax yeen mom seenu farlu fu ngeen ko tak wess nako ngeen jëm ne deful geej de geej bi am maay rek go xamna dal bato da ci mëna daw ko def mbacké Touba yi may ñu dem tok ne nga bato yi mom di ñok pass waaw da mëna nak ñi ngi bëgg yëk fi ñu wara yëkëti jotaay bi 33 966 0909 xamna bo démé morsar mom bu déggé lol ak ñu melni mom ay Aliou Sow Baghdad ak yoy dégg ré ñu né buñ amone ay bato yo xamné day daw fi kenn ku ci nekk naan lay jaar sama buntu kër waye bato dé fu mu jaar fu nekk da nga doyalum do xamna ndax du jaar ci suuf kessé ñi ngi sant ñepp di gërëm ñepp di nuyu ak ñaanal mbolam ñi nga xamné dañu magal ci won nak jugé ci seeni dëkk jëm suñu dëkk bi di Ahmed Cheikh Mohamed dëkk Cheikh Mohamed Bamba Khadim Morsol fekk ñu fi ci diñu magal ci xam nga nak ñun nak waye nak ñun ñi nak magalay nañ ba tay dañu magalani dé kon nak ku ñew di magal suñu war nañ la sant bu baax nak ndax ñun fu ne ñang fay magali ña nga daru muxti ña ngay dem ña ngay roñu di dem daru muxti di magali di roñu di dem poroxan di magali di roñu di dem sarsara di magali di roñu di dem dekkali di magali di roñu di dem mbacke xabar di roñu di dem daru salam ñun dañoo magale magale magali di roñu di dem gamu ji fuñ koy gamu je fu nek ñang fay roñu di dem yeeng ci yes yeeng tiwawon yeeng lewna yeeng ndangal ma kenn ku ci nek kon nak ñun ñi daan roñu di dem tay ñun lañu roñu ñëwal kon lañ leen ñaanal ñu ñëwal nak wax dëgg yalla magga gi barké lool gëna yok barkel ci ñoom den xamal tay fekk si ngeen ñu mëna déman ñun ñi dañu mëna magali de poroxam bi amé xaju dëkk bi yépp tuwa lañu jugi chetete da bo reen gi nak mo ci raw xane poroxam daru mu yépp dañu sëss wa kazra bi waye nak gis na ay jambar yu bëgg magali dëkk fi ci ndam ratu bi ben daru ji nañ poroxam ni nañ kazra bi nañ légui nak ñooñu nak tay ñoo woté sun magal gi kon nak ñewal ngeen ñu mëna dem waye ñu ngi leen di ñaanal nak ngeen yag ñoo ñewal bu baax ñu yag leen wuyisi yeen tam sa yu ngeen woté waaw di sant ñep di gëreem ñep yalla mi borom jamm tam ko te kum defal jamm ngam jamm yalla nañu defal jamm ñu bañ ak programme radio ikab fi ngi tante seen bokk abdullah hat sall kaddu gi doon bayiko fi ci ndam xali nga xam nak fani dañu rir nak seeni bokk fexé nak jot ci seeni xalé yoyu ko defé nak ñu xamné ko magal gi jeex na tay ñi seeni gune rëregul ci ñibbi bi nak ñu gor gor ci bu baax té seen loxey doom yi waaw bañ rër de ngeen ndax fa ni gëna yaangi rër rek donte ñi ngi feñet nak bari na ñuy rër bari na ñuy feñ waye ñi rëregul mom nañ leen top tobañ bañ rër ñi rër nañ fexé bañu feñ waaw sant na ñepp gërëm ñepp jërë ngeen jëf ñu bay nak programme radio ikam fm ci xasside yi nak wëttu lu waté ci kanam jërë ngeen jëf
2: 7h15 8h map matna bay ci rew
3: soxna mbeen jugal jëlati saqal
2: map matna bay ci rew
4: alam ya dafa wax ne sayu mat bu xamone ko bi mujj bu rombe ab doom da koy sukkal
5: de nga walam ja di wax ni salaax bukki bëtt bunt bant lukki bëtt
0: ngaaxi tukkal kenn du ko per ngalal mboccoo
4: wala jaay dane jaay ne jom loxo du ko génne
0: ya sa xottiku guddal sa gooñ la
4: wala jaay neena jëlu bunt ñu ca mbokk wëru ñepp mbokk ñu bëgg borom wala da wax ne ku fay say bo fay say non
6: wala jaay neena tetal guma fekke soxam tuyam duma jaaxal
7: bo bëgge xam porof ndol laaj ko sa ndax ma ca yàgga jaar
8: ku bëgg sa mboros baax bala ngaa tàmbali sa sal woñ gi
9: la bar wol nàmp buy bajant lu ëpp bëgg ci biiru xaabal fekk ndéwu
10: waram ngay ne na sëy du bubb ba fa la neex su misaan bi
11: tàkk-tàkkal mbopp baxalutung bana
12: lu dee bu nëbee xeeñ buñ ko suulut
13: olof njaay nee na luy naaw moo neex a sànni
14: olof njaay nee na suul ker du ko dee feeñ sumu mbër làng ak moom ko gën muy gën daan ngay ree
15: wolof de dafay wax bopp bu dul jégg ndigal nag kenn munu caa def barke
10: njaay dafa wax ni wure kàngam loo ma gënal ku ma dàq yóbbu ma ndóoluñ
16: wolof njaay nee na ñi mën a kott amuñu mbaam
17: wolof njaay nee na boo gisatee pan di yàpp sax noonu dàq ko saw yàpp lay lekk
18: wolof njaay nee na ku ne ci njaw bu yàggee nga doon njaw
19: wolof njaay nee na fi ñuy feesee kenn dafa jëyu gurum
20: waaw di wax ni olof njaay dafa wax ni ku war ci ñay ba wàcc loo war di xeeb ko
21: olof njaay daa wax ni atub gaynde forlu tes
22: kuyeel ñay bu ñëwee ci déeg kuyeel mbott wala mu bole koog ban ba napaaj
23: olof njaay daa wax ne rango ñi baadoo la mooy siim cerey buur
24: cheikh ba wolof njaay dafa wax ne ku dem ba ci àll ba mere sa baam tax nga rey ko dama yenn sa suuf
25: waaw wolof njaay dafa wax ni ku folli jubbu wi la tax a falu sa folliku mën na laa bett
26: wolof njaay ne na la regg muus jeexalut ak mbana
27: cheikh abdoulaye mag ñi de daa nañ wax bukki wiiri wiiri jaari ndaari
28: wolof njaay day wax ni ñabub adina du tër jërul yoonu torboo aadama
29: wolof njaay day faral di wax ne ku féexlu ci kerug caxat war caa gërëmaale xamu law
30: wolof njaay nee na baag goj ba ko defu ñël boo xoolee goj ba baag def ko dibbat
31: wolof dafa ku xamul mbaam de mooy foon waxu gannaaw
32: ku yëy ba yëy yaxu bukki yëy nga yaxu yëy këtu yax
33: wolof dafa ni borom ngàdd
0: yegul borom pañe
1: ku nu rafatale jakk fat waxtu warul
0: walaw dana aduna de bu ciire way def nako laalo
25: walaw ngaay dafa wax ni bare ndo mba bëgg kër bu fedd ku mu tax di suxat jana tam ndox dana jex te do gisu xop
2: walaw ngaay dane weñ nga nga bañe ca mañ ja xaan nga
29: ngor moy sima ben lay toye fu mbokam dikke mo and ak mo ngoré bi moy kakator melokan wu ko nexnel wala ñay day wax ni moy tu laax ge ñu laax ge rankal dara jeex dara laax koy
30: wala ñay da wax ni bu gop at do tu cour jekki jeex na
1: waju ñaw dekkul fam jëm famu jugge la ciosana
2: wala ñay dafay paral di wax ni ndigal day ciabi la bu uppe du ubbi bu manke itam du ubbi waye bu yeme yeb na ubbi
0: wala ñay neena ku sa demb tabbi do ko sami xeyrom jambor
25: wala fa daf ne ganar bol ko xebal afu ndax makoy bala xel
0: magni dañ dan wax ne bopum jaxan day yag na bëkkum net te kenn mu sa gis mu ne bayam sekkel mu bi
25: wa wala fa ñay dafa ni peppum keputal xontu picc taxu ko jog dañ ko cey fiir té buñ ko ci jatté dé bu duggul kaaf rek duggu taar
2: da la wala ñay wax ni gemmiñ guñu nacc borom dox jam
1: reub ci ciow la bo jappulit gis ku japp may la lakku
30: señu blaat wala ñay néna kuy ñoddi da nga jotlé wut wala ñay néna mag muy daw di meccitu boromum xel da koy wattu
2: wala ñay do wax né nag wu dul bo jamé so wu wéx sakal
25: wa wala ñay dafa ni sacc budul raw jeurul yak ay nelaw
2: wala ñay dafa ni
29: señu blaat wala ñay dafa wax né bu leg leké alom nako gëreme toy
25: bëgg yap bar buñ la taxaso bu dex wa wala ñay dañi gor du faté ñëk té rusul jëf
1: kuy ñew ta fasso woñ nga mboros ma jagati
2: so bu dëkke loxo jëf jëf
29: wala ñay dafa wax ku ñu sa borom kër yek sa dom
25: wala ñay dafa wax ni xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu
1: waxi wala
25: xadd mi ngi bëré ko taw té ci xéla yëgu wala ñay dañi degu pot ñak xam ya cey nan
1: photo photo tagalul mbam ak nopi
2: defam do pot pot xen def
25: kreem bi su ko lay nga waye regol
1: ben ap nen mene su ci am pedd am ci ciuj
30: den ci kat ron lal da fe bay ku defenu ci ruun
0: wala ñay neena ko da xel mu raw la jeen bere mu daan la bu len xexe mu dum fala
25: wala ñay den da sum pulo bu lu ci yore goj da wé su ren ba
1: betap tan jël na mi def sank lañ
30: bu ñi soow leray bi diw bobu dafa fekk jant fenkul
25: ci jëm ci xur wi bu bëgge xam li nek ci xur wi na laaj ci fi joge
1: xobu xal xajul ci gemiñ ak tef borom konku yegul borom larmet
25: waaw wala ñay neena dan bu nakare gu ngey diko defal
2: wala ñay neena deratu bop du moy mbagu borom
29: wala ñay day faral di wax garabu adina bu meñe bul wat bul gëssam ligal ba mu tardi nga fam
1: ciwol du tepp dom je beut
29: dudd bu ngi jibbat la dañu do ci bu tax ayel wan ku ci wato xaj bobu da nga wessu mustafa
2: mbojjan fum taxajo do wer te cour di wereel
30: rek reyna suñel waye loxo muñu ko
1: picci mi ci loxoy xalé yi wër te re picci mi ci kaw tal bi
30: wenn weñ gedd samam ndawal téréwul samam ndawal ba bari weñ
2: sa gëm gëm ak lima xam nak dox ko mëna wax kenn waye moy mous du siru siru du mous siru no rog mous mous it no rog siru da gis nga fi le siru cheikh abdallah mous ko upp taxaway ci kaw waye siru gëna gudd ak la kawarok mous ci bop mo gëna noy kawarok siru te saw kawarok siru ko jut ele mous di xéñ ak li siru di xéñ bokku
1: yo xam nga siru le
2: waaw xamna siru le mo wax deug yalla waaw xamna siru
1: man damay deg ñaar damay deg sa ndax ti deg si ndax
2: wa
1: di deg beubator
2: bo ne ci ndax ñom ñepp nga boole bo ne sa ndax xamal ne ya nga ci tudd ci te bu jigeen bo ne beubator na nga ñew ci bu goor
1: legi ñom ban jam nañ wara nen
2: nawet bi bu commencé ba nga xamne ndox ma ngi bëgg ak jeex ndax ñom duñu gatt ku deugal wa gis nga bo ci amé xétlu gis nga nelam yu jëk bu ko ëmbé war ko nel yaram wi dina am rafet rafet bu xom gis nga nen yu jëk yoy bu ko né da nga xamne ci ndax bi ci garab yi le dekk nga diko xol bu ñëwé yaram mi lu rafet lolu gëdd gëdd ya day wañé ko wat fan yoyu
1: légui mom buy nen day yulli wala day potoxal
3: ah muy nan day yolal
4: 7h15 8h ngeen di ci and ak Abdullah Hassan suñu ciosan ñu war ko samba du reer suñu kalama doon suñu ngannaay ñu war ko wagar paduna xay waxi wolof démission bu ñuy waxtane kalama coach bam ay lebu ak ay baat yu wolof ñay yag wax ngeen mi salab mbir wala mu joxe tekkal ci ciosan ci kalama la mag ñi daan yare seeni xale ben kaddu buñu ko massa yëkëti mbolo man nañ ci jàngi jot ci ay tekkal kon mbokk yi Abdullah Hassan mo ngi leen ubbi buntu bi bes bu jot lay doon altiné ba samedi 7h15 8h ngeen mëna and ak mom ci téléphone bi ci 33 976 0909 33 976 0909 waxi wolof ci UKB FM radio université Cheikh Ahmadou Bamba émission bi bu ko kenn wuté
5: dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go ko dama la ko xamné ma wax do soxla ay kat ba go ko dama la ko xamné ma wax do soxla ay

Assalamualaikum Bakinya Tropu Jia Raja Ika Praja Universitas Syekh Ahmad II Bambakar Dugi di bawah Fidakia Tu Bandam Nyigilin dia nuyu di lela ziar dengan jaja fal bubaha bahti andu bingan anda ke Raja Ika Praja Universitas Syekh Ahmad II Bamba Sen emisyon lini waktane nin koi deferek altine Talata alarba ak samdi tay nak ñu fasiyene ñewat ci altine bi door ko lepp rek waxtaan wi muy liñu juggé rek lañ ko fasiyene jaglél muy magalu ko Touba gi ñu genn gis ngeen nak niu dëkk bi fessé won nit fu ci nerekon askan wa juggé won na fa wutal ci dëkk bi ba jamono ji ñuy wax ak yeen dëkk ba nga fess dal gi nit am ci ño xamne da naka demaguñ ci mbéd yépp nak waye nonu ñu leen ko waxé won rek ñëwit fekk fi ay jafé jafé ci démé ni ay jafé jafé ndox mi gis ngeen ni bu démé ak itam yoon yi tamit jural leen ay jafé jafé yu metti metti loli nak klifa yi am ci ya taxaway xeyna amna ci ci bare bare ñu don joy amna ci safaraw donte xeyna amna ci dess loli nak ñu bëgg ci defut jangal rek tiji wat antenne bi émission bi lepp kon magal rek lañ koy jaglél ana gën jangat ngeen ci def ci matuka yi nga xamni kon klifa yi jëlon nañ ko ak nan ngeen gisse bisu magal bi donte xeyna sax évaluation tel na lol waye nak ku ci ne rek ca gox ba nga ne nga wax ñu rek la nga fa gis biñuy waj magal gi ak dembu bisu magal bi ak tay nan ngeen gisse magalu ren gi ndax amna ko ciopé ko ci ñu don joy wala tamit japp ngeen na maga famu won loli rek inshallah rabbi dañuy daldi tijé ligne bi ci 33 976 0909 muy émission bu da ngeen koy daan and ak pap sayer tay nak yalla suñu borom dogal xina magal gi ak xat yi mu neewon ci liggéey bi ak yoon wi xawa xat xeyna lol rek moko empêché mais inshallah rabbi suba di ngeen ci andat ak mom Mohamed Mustafa Ndiaye na ci micro bi inshallah rabbi kon dañ leen daaji tijil antenne bi rek ñu daali waxtane magal gi ana nan ngeen ko gisee ci dekk bekk gan ñi ak itam jombul xeyna amna fo leen doon joy ay jafé jafé safara wuna su ko defé lol tamit ngeen ñew ci ak itam fu dess lolé lepp kon ñi ngeen leen ci xaar ci 33 976 0909 kon mu melni amna mbokk mu ne ci ligne bi mbokk mi assalamualaikum assalamualaikum voilà kon mu melni ko ki kon dial dem na kon nonu ñu leen ko waxe rek 33 976 0909 radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bo fi ci Touba ndam sen émission li ñuy waxtane lepp kon ñu jaglel ko rek walu magal gi gën gis ngeen ci am ci matuka yi ak fan yi doon waj magal gi dembu bisu magal gi ak tay nan ngeen gisse dekk bi kon ñu xaar len rek ci 33 976 0909 radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba

0: Allo mbokk mi ñu ngi lay nuyu, salaam aleykum.
1: Aleykum salaam wa rahmatullah.
0: Salaam aleykum.
1: Jamu safa.
0: Wa ñu ngi lay ziar bu baax, ko kan la tour bi?
1: Ah, Mohamed Bari ndongal daru xudus.
0: Mohamed ñu ngi lay ziar bu baax.
1: Ah, kay ngay na ngeen def?
0: Ñi ngi sant bu baax ba alhamdulillah.
1: Ñi leen di ziar bu baax.
0: Ngay delo ziar bu bi. Alhamdulillah.
1: Di ñaan sam boromit may nu te ko ay deewi deewi deewen bare te sam borom def. Bëpp bi ay xéewal. Maa ngi siyaayu ñëpp nag, bàyyiwuma kenn, góor ak jigéen, mag ak ndaw. Te yàlla mi nga xamante bi moonu may na fekk ko nii. Ah, noo ngi ñaanal itam way dawli yi nga xamante ni sa borom yóbbu na leen te maanaam du seen sago. Yàlla moom mooy dogal ci coobaree boppam du ko soob mu def. Ndax ñooña gënunu leen la tax nu desee itam du sunu njàmbaar. Yàllaa ko dogale noonu.
0: Dëgg
1: yàlla na ñu xippee ji àjjana ci Bakki Cheikhul Khadim. Ndax lii nga xam ne moom la ñu doon sàkku ñoom ba tax loolu yëpp sàmborom dogal ko ci ñoom. Yàlla nay li gën ci ñoom te di yoonu àjjana wu ñëw teeri ji sa àjjana si ndaw si tedd ya. Ndax ñun ñi de wax dëgg yàlla gënuñu ñooñaay dem. Waaye nag suñu njàmbarit bàyyiwunu fi. Li neex yàlla moom la yàlla def. Ñëpp ñi nga xamante ni sàmborom may na leen ñu ñëw itam sàmborom yàlla na leen may ñu dellu ak jàmm ci seenu njaboot ci Bakki Cheikhul Khadim. Màggal gi nag ren moom wax dëgg alhamdulilahi rabbil alamina ñu bari moom la ñuy wax. Ndax ñun fii ci daru xudu fii fiñ fi xam nga xam ne maanaam sunu xam-xam yegg na fa la yem gisuñu ci benn naqar gisuñu ci itam benn jàmbat. Ndax ndox mi doy na tubarkal la yàlla dogal na ne itam courant bi doy na. Xam naa amte kon dara lu ci jàpp xam seen i mbokk dem nañ te maanaam du di dogalub yàlla. Te loolu wata na xari kenn yàlla mi nga xam ne mooy def te def ci coobareem wata na xari kenn dañ ko war a def bànneex. Ndax ñooñee day mi ngi mel ne ñu dem ci jiyaat ginnaaw dañ doon jiyaat si ba ya sam borom moom leen nag sant yàlla rek lañ ci war a def. Man de sant laa ciy def. Ñu dem ñëpp it maa ngi leen di ñaanal sam borom xaaral leen àjjana Bakki Cheikhul Khadim. Ah Cheikh Moustapha maa ngi leen di siyaare ñëpp fay ñaan itam yàlla may noonu te bay di bare bare bare Bakki Cheikhul Khadim. Salaamaaleykum wa rahmatulah.

0: 33 976 09 09. Mais mbokk ñi ci liñ bi, mbokk mi ñi ngi lay nuyu, kokkan la.
1: Salaamaaleykum.
0: Truy.
1: Salaamaaleykum.
0: Aleykum salaam, ñi ngi lay dégg. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. 33 976 09 09. Mu ngi ni kon mbokk mi dem na ñu déggandiku, kon xaar keneen. Ci 33 976 09 09, rajo ICAP, rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, keneen ngi noonu ci ligne bi. Mbokk yi mi, asalaamaaleykum ak fooy wootee. Asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum.
1: Allo.
0: Waaw, maa ngi lay dégg, yow rek la ñuy dégg.
1: Asalaamaaleykum.
0: Yow rek la ñuy dégg. Waaleykum salaam.
1: Okay,
0: ñu ngi lay delloo nuyo bu lu bari.
1: Jàmm rek.
0: Sant bu baax a baax.
1: Alhamdulilah.
0: Ñu ngi delloo ziar bi. Waaw, yow rek la ñuy déglu. Fi nga ne moo bëri coow moo tax mënoo ñoo dégg. Fi nga ne moo bëri biru yi, yow rek la ñuy déglu. 33 976 09 09, rajo ICAP, rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gi di bawoo fi la ci Touba Ndam. Seen émission li ñuy waxtaane tey ji ñu jagleel ko, am na ci keneen ku ne ci liñ bi. Mbokk mi, asalaamaaleykum ak fooy wootee.
2: Waaleykum salaam
0: wa sëñ bi, ñu ngi lay ziar di la nuyu.
2: Baax baax.
0: Tur wi naka laag, fooy wootee.
2: Abdou Amar. Abdou
0: Amar. Ci Abdou Amar, waa ban gis-gis nga am ci li ñuy waxtaane.
2: Yaxam sant yàlla rek. Ndax bi ñu wooyee si ndax daw ñu gis ci màggal gi. Kenn du jàmbat. Ñu ñaare nga am ko ci àll bi nekku kenn tuba gu yëngu tuba bi ko. Yëngu si dégg ñu jàmbat. Tuba bi ñu ndox bari yaxawe bir de bari gaboo am ndox. Dal ne ko si ndox ba di jaaw yàlla muñ. Xale ma ñëw fii manqué ma dara am ndox ba jàmbat ñu dégg. ndox bu dégg bu dégg. Yow leer fa ma jógee boo koy jógee xam nga li nga fekk fee ko yàq foofu. Waaw bu noonee nga ne cër bu nawetee tawee nag waaye coow. ndox réew bu noor bi. ñu ñëw seet na seen bopp. dañu nekk si biir biir ndox am nekk si jàll di taw si bu dégg si juróom ñaareel. yow nga jógee ko seet si parce que boo tawee sax commencé jàmm. te ko ci ku ci soo ne nii bu ngeen nekk yàlla am courant yàlla am sa ne yàlla am ci am sa biir nii ba. fa ñu ngi taw rek nga bëgg a jàmm béykat yi yow ndox ma yooyu gën a yëpp yow nga bayoo te bu nooyee lu béykat yi jaay ñu jënd ko. ba pare di jàmmal waaye sëñ mun taxa wu loo tam ne nañ wàññi jàmmal li nañ wàññi jàmmal li ñu nañ bàyyi jàmmal li. te sant yàlla sëñ bi ak sant la wootee. li mu daj lépp ba pare ñu ñu sant yàlla pare yow nga dégg yow pare nag nekk yi jàmmal rek ay waa ñu nañ gore. nañ gore nañ jàmmal li jàmmal baaxut. sëñ bi yàlla ne ko sant ma loolu yow nga jàmmal rek looy def loo sol lépp ko sol.
0: def sant ko gërëm ko. 33 976 09 09, rajo ICAP, rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, màggal gi la ñuy waxtaanee. bisub démb bi moom la ñuy yendoo. Am na ci keneen mbokk mi, asalaamaaleykum. Salaamaaleykum. Mbokk mi, asalaamaaleykum. Asalaamaaleykum. voilà, mu mel ni kon kooki moom it dem na. 33 976 09 09, am na keneen mbokk mi, asalaamaaleykum.
3: Asalaamaaleykum.
0: waaleykum salaam.
3: maa ngi ziar waa IGAD.
0: waaw, ñu ngi delloo ziar bu wér-wér.
3: waaw, di nuyu waa Touba Mbacké Gueye yëpp. allo, di wote Daarou Moufti.
0: waaw, man waa Daarou Moufti.
3: c' est ça.
0: 33 976 09 09, rajo ICAP, rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba, kaddu gi di bawoo fële ci Touba Ndam. seen émission li ñuy waxtaanee tey ñu jagleel ko lépp, kon màggal gi wàccaay bi wala boog màggal gi na ngeen ko dunde woon ci wàccaay yi ba démb bi sub démb bi ni ñu ko yendoo. loolu lépp la ñuy waxtaanee nan ngeen gisee matukaay yi ñu ci jëloon ak itam yan jafe-jafe ngeen gis ne dund ngeen ko ak jafe-jafe yi nga xam ne kilifa yi jël nañ ci ay matukaay ba loolu lépp safara wu lolou lañuy waxtane amna ci keneen menen mbokk mu ne ci ligne bi mbokk mi assalamu alaykum
4: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam
4: wa etap
0: waaw ñu ngi leen di nuyu kokana
4: sama radio Cheikh Mbacke Sarr
0: Seigne Mbacke Sarr
4: ngay jaar ci paré Mbacke
0: ci paré Mbacke ngay jaar
4: waaw ñu leen di ziar ba
0: delo ziar bu
4: ah wax deug yalla sante nañ de
0: alhamdullilah kon
4: waaw lepp xewale na di ndal lolou borom wote ne sante le len ma ah ñun gis nañ ci sun bop baaxa baax xamna mom bam ne sante len ma la yobbu lepp ci keri ñu sante le ko rek di sante nak wa ekap gogu nga xamni man moy sama radio ma am fay gay nak ku melni bayu na sam fayer mbayak ya amarak abdullah sall ak modou kadam ñepp rek ak musa ndjay ñu ngi leen di siar baaxa baax di ñaanal mam mor mi nga xamni mo mom radio bobu suñu borom gën ko yok bu baaxa baaxa baax lepp lu mu nisa rek yalla nako sabrom defal koy man nak damay jéglu bi dama la jëne auto ndox sama doom ji ma indi auto ndox bima nekké ci lijeenti bobu na am mbokk mo nuyol mu ne ma domam dafa rir wax deug waxon na ma ci roo waye mom la fat waye juuf la san ta dal fi ci mbojeen keur señ ñagam bo ci xale bu tollu ci juroom ñaara su ngeen bu déggé dal mu ne mom keur señ ñagam bo ci la dal wax deug bi ma koy wax nak dama jannaxé tax bo ma ngi ci xaxé ndox bo faté ci roo waye juuf la san dal keur señ ñagam bo ci waaw xamna waaw
0: lolou est ce que du ñew ci radio bi après ñom da ngeen di wax ñew ci radio bi
4: ah
0: wa da ngay wax ay mbokam ñu ñew ci radio bi rek
4: ay mbokam ñu ñew
0: wa nañu ñew wa nañu ñew ci radio bi
4: wa inshallah
0: wa nañu ñew fi wa nañu ñew
4: ko kan la modou kan
0: Moustapha Ndiaye la
4: tay
0: wa Moustapha Ndiaye
4: wa
0: nañu ñew rek
4: yow ma xna no taxé Elton
0: wa kon mako
4: te ñoo ñu de ñaar yor fi dama faté way yor way dalal xali
0: ah wa sahir top
4: sahir top
0: deug la
4: ma sañ faté man may bay cheikh sar fakki
0: deug la
4: way liwer dal mom ñongi sant bu baax wa di sant radio bi ekap di sant Touba ci kanam man ñaar yoy dal moy sama ki mom ekap ak Touba ci kanam mom ma ngi leen di sant bu saal ñaan sun borom bo leen yok rek
0: deug la
4: ni ci def mom xewal bi matale ne lepp rek
0: deug la kay
4: jerejef ndjay
0: jerejef sar ñu ngi lay sant bu baax 33 976 0909 radio ICAP radio université cheikh ahmadou bamba keneen ngi nonu menen bok mbok mi assalamu alaykum
5: wa alaykum salam
0: ñu ngi lay nuyu
5: ñi ci ara baax sang bi
0: aha tour wi
5: ile abdou ndjay lan kay wax lekk Touba lan sar
0: Abdou Ndiaye ana wa Touba lan sar
5: ñom ñep ñen ci jamm ba rafet lu jotaay bi lu baaxa baax
0: ah ah yoro lañu deg
5: waaw ñi rafet jotaay bu baax
0: jerejeef
5: magal mo ma sha Allah lol ñaan sa borom fekk lo ñukoy deew ni bëre bëri
0: amin
5: bari ñu bari
0: amin
5: yi dal xamna ni mom magal gi mom neexna lol waye ndox dal lan manki lol tax
0: fan lan sar
5: waaw Touba lan sar ci muso be rek
0: momi dafa ñak ndox
5: waaw ndoxum Touba mi dal dara xelu
0: ni ni reprendre na mi ngi ñew commencé na waye am commencé bi
5: non xagn fi yegut ba legui di ñew jafé jafé ndox dal mom lañi am at mu jot da buñ magalé ba suwa gaat mu tijji ay amay dafa ni ay def la wala
0: allo wa ya yor lañi déglu wa
5: wa mom dal jafé jafé ndox rek lañ mang way magal mom lepp ma sha Allah
0: jerejef yalla yalla safara 33 976 0909 radio ICAP mbok momi don wote lansar kenen assalamu alaykum mbok mi
6: assalamu alaykum
0: alaykum salam assalamu alaykum wa mbok mi yow rek lañuy deglu ñu lay deglu
6: ah di Moustapha Ndiaye ngay ziaré bu baax
0: baax delo ziaré bu reugul tour yu ak sante bi
6: ah Ahmadou Ba la mart jël
0: Ahmadou Ba
6: Waaw, marché jannatu.
0: Marché jannatu.
6: Ni la nuyu bu baax, di nuyu Pape Sayer.
0: Ni ngi lay dégg. Anam ndox ndox ma néwon ci bopu tali bi ba dañ.
6: Waaw,
0: man ndox ma néwon bopu tali ba dañ na.
6: Ah, waaw, ndox ma nekkon ci ko tali bi dañ na ci xam nga dañ ko video won ci magal bi.
0: Moy néwon bopu tali.
6: Wa bi nek bopu tali wa ci leko bi wa bopu dañ ko video won wa wol ki wa ki moy auto yoyé rek ñofo ñew video ko
0: ci
6: yalla bu fekk ne ci kay
0: kon ba
6: mom kay liñ doon jammat ci tali yépp ma sha Allah ba ni ñu xam sa xolon nak
0: ah amu ci ben tali dal bu ju jëf jëfé
6: wa wax deug yalla mom même ki bi tamit escadron ba côté bobu amna fa fu xamanteni no la mel mais gaay do ñew ko doone ko
0: tiawen la tiawen
6: wa tiawen wa
0: ba tiawen ni melo doyna war ñewon na fa di
6: dafa metti won
0: rompoy Touba Ndiar mi defar na
6: ah rompoy bi mom defuñ ko way amatu ndox bi bare tut xam nga auto bi bare xam nga dañ ko wiide xawu
0: fofu fepp day def na
6: yi mu jaar na way amul ndox way mom amul ndox mais ve tamit tay zone ma bi tamit non lañ ko def momit godron nañ ko way rek xam nga ñom dañ ñëw rek tek godron bi ci ko non mais tay ko comme ñu xam dañ wara ñëw defar ko bam baax do godron
0: waaw dañ ko tay tay
6: waaw dañ ñëw rek jël godron nak ci ko non rek am nga tali buñ ko def wax manam dañu wara defar souf gi bam baax tax bam baax doga tali hmm yow ay ñom dañu ñew rek godron ci ko mais nak baax na ci magal gi mom defar nañ magal ko faal dal way ni mo gisee mom bala nay be ji am bu toye ndox bu bari de yaq wat
0: ëppu na def de
6: motax hmm
0: ta bu tawé ndox bu bari mu delu fa mu neewon
6: bu tawé ndox bu bari day dañ de xam nga godron bu tey bopam liki souf moko tey
0: ah
6: godron ci ko la rek
0: kon yow da nga japp ne dañ ko ci tay tayal non rek bu maka yewes
6: wala dañ ko godri wa dañ ko tay tayal non rek bañu maya magal ba pare
0: buñ magale delu ci
6: defal
0: ba dewe
6: ne kero minister bi degg na mu nan 5 milliards lañu gënde pour defara tali
0: hmm
6: legi nak 5 milliards buñ ko gënde ngir defara tali buñ ko wara defar bu baax bo xamanteni fi dalay leer ni fi mom yé bo juroom at nit man na fay ban jaara di defo dara
0: hmm
6: ndax tali bu dag ba pare tay amatu ko tali bu xasse ba dag ba pare tay amatu ko dañ ko wara ko fa dag dañ ko fekk dañ ko defar fekke tali wun tali bi dañ ko wara def ba jot suusu baax bi dam yé war ko tegati latri dam yé ko cimenté ko dog ko gojrol
0: hmm
6: non lañ ñi defé tali
0: jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax ko
6: waay jërëjëf
0: jerejeuf ba jerejeuf
6: ba
0: jerejeuf jerejeuf ñu wa jannatu gep 33 976 0909 radio ICAP radio université Cheikh Ahmadou Bamba keneen ngi nonu ji liñ bi mbokk mi assalamu alaykum ak foy wote
7: wa alaykum assalam
0: ni ngi lay ziar
7: ñu ngi lay ziar ñu do ba
0: radio bang sa gannaaw
7: waaw ñu lay ziar ba
0: koko la bayalu sek
7: Ba
0: Ali Seck ndanga yoloma sayer don bolé kiro xamna sayer xamna ni man xamna sa tout
7: ah waaw
0: dañu bëggono bolé
7: ba kéré waaw kéré ma la ci mam bi imam num tuddu
0: xolo da nga woté rek mané Ba Ali Seck na xamé na
7: waaw
0: ñi ngi santu bu baaxa baax alhamdullilah
7: la jaar na la ci le gërem ndax gis nañ ciona ngay daj yépp ci dëkk bi rek
0: dëgg la ci rëjë
7: ciona ngay daj ci dëkk bi rek yalla leen ko yalla fay
0: amin
7: yalla guddal fa di wërël ciir dem leen ngeen di matam ñoo barké
0: amin
7: waye magal gi wax dëgg yalla li nga xamné mom ñi ñe ko rasel bop mom
0: hmm
7: sant nañ ci bu baaxa baax di gërem
0: alhamdullilah
7: waye li nga xamné dafa am ñu dox suñu digënd rek mom day ciona bu réré am nañ ko suñu ndox mi mom
0: ndox amul
7: ndox mi dal fi ma dëkk man ci sama kër bop sama kan dal lima leer moy rubel mom ba nga xamé né magal gi sa juro fa nak légui
0: hmm
7: ba fi mané ak ndox tok bi dal kéra guddi magal gi ci bopam dal
0: waaw
7: ay boori 3 heures la commencé di xel
0: ba ni arrêté wu
7: ñaar bi doon lañ ci bi xaw ma ñett mu yamal war ko ba bi gi encore di fat na ci bisu magal gi woor na Seigne Touba dama mujju jënd ben bidon la mujju jënd bidon yi di jaar yu mag yi yeen mom la mujj jënd 85000 na mana ndax bañ ko passé bo ñu 85000 mom la mujj jënd wo borom auto bu yor ndox mu neex mu defal ma ci ndox yalla xamna waye fi mom ñi nga xamne ño yor ndox mi organisation bi nga xamne ñoko yor ñoo ñi mom dañu wara tek seen ndox bay tag rek wa surtout nak ñi yor ndox bi mom parce que Touba ci bopam moko ju ci ben programme Touba ko ju ci ay CDD ci dembe Touba nañ ko beral programme bopam bo xamne bi ni Touba ci kan def lañu def xamne nor ak nawet ni ci liggey waye lo xamne lay jekk bam def ay ñetti wër ñu commencé di daj xam ndaje bu ngaje ba ñu dajewat bu mat wër buñu dikké duñ def dara ci dëkk bi waye ñom loolu leen gënal parce que ñi

wax ne duñu yëkkati yàlla te wax su jur leen raw xawlu aswaata illa bi zik wama axa naflan wala ñoom Ibrahima Diouf al-Mashaari neral ba muy wax masaabi lahum toppi war muskaarun yaddu zaabadaahi summa lahum ajidi adun fatar laru te loolu lépp sëriñ bi rekk ko ñoom huwa la xawsu wal mexi rabba xulu wa ajsaam saafin wana ñooñ ñeta mi ak seen jikko yooyu ñu ko jëre nanu sant yàlla ak moom tax ko xettali xeetoo soolu alayhi wasalam lëggéeyal ko gis ko dilse naa doon jaayante bu ci kenn ku ne ci noonu laasa bopp lu la yàlla jaral ak lu la lu sëriñ bi rek ne ko ab réewum ci taali bi mutu mu ranki lool usul wal ahlu anni tafarraqat bi si anhu al madihu qasiru la may ñu tax sama kër indi taqali sama njaboot ngir di ko tagg ak kañ ak boroom bi rek la do ko fiir bi ci Allah suñu borom day moy ndaw jëm ci li ñu xëntu ne ko ci maj mo hadi mush hatta tashira ta'ata ijatu nabaka di da usu adamu al amal nafsa wa la dund fi gis mi xey ko xamne sen sa ne zahara al bar wal bahri bima kasabta bima kasab li ziqo ba'da li shay amilu yum akku gi fi ne ci jeer yi ak ci ngir fagu ci sen yoxo ndax yalla loat serigne bi jundi won ci ilhamu salam al yahud wa nasara sawu wi usara hatta annahum sukara wa ra'yuhum fi hatfihim qaddara nit ñi muju melne takaliko sen moy ku gis li xew ci rew yu magi mbolo yi ñaka ñax da nga jitu na jamono don na ca la ci musli ci yaq motax mu wax ana qa'id wa rifad mun ibu jam gom te lepp lu ñuy yëkëti ba mu kawé ci lu ci mabbu rek li muju fil ardi o fi nahari ali bin li kharbil jabal mu guddi wala beccëk pexé yépp ni ko xol gi ak bakkar ak rew yi ñi daanel ak ekonomi ya sé top ne lepp ngir fi ci ñaaw di fën ci muju wax ne malikal mulki ya man jalla an qawdin al wara'a tum salam asharnaka il alim bi khatli sen borom di len wacc ci shiratal jaara ko ci al iradu sayda ak al himmatu ta moy yalla wul mom do amé yittul mom yere mbane joju ak yur ken ne ko sha'ir bi waxon tu hasanatun sibat yawmal jawa bayna ahli al ard mahtaraqu ko ñi gam tax ñi jégué ak ñi sori fallahu yans wal khalqu tabauni fil barri wal bahri zan naf'an bi adab ko ju yalla pu jël sen walla ci mom motax mu feñer ko ci bi julli ni bol ñuko ci jaar serigne bi daana wax ne ma boole doon ñu dima nat bu danañ ci non yi non amex naari ak borom daara yi di nit bawo fu ne tambule ci makka ak wara ci yaara ci ben mur ku ko be hinasa sharqan min ran wa min raak min ash-shatlu kat min ja'u min al-hab ja'u sijil nas masa masa sama wa adra di sha di wa mu fil khalq sangam ba nekina ra'ufun rahim mayam man wax moy am bu yalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko cheikh mahmoud bashir wa khadim mahmoudu abdun tawallahu ala shay fala shay fati am wa khairuhu sallallahu alaihi wasallam fu bari ci mbindam na di ko xat ab ci yaa ne xat ana ne xat shushi ni ne mo de ka mo ne ne ne may ko du ni ta di fa de di ko so trin bin la di am du andi say de xodi sen borom ruhi mu yalla taru yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci ñom tawhid ak kamati wa ittiba de rasulillahi wa sallam ina mag nak

defal nañu fajuk aaju tay ak ndax sëriñ ñepp xam nañ ñu déme ci sëriñ ñi mi dem wax ne ci 1927 sëriñ bi jëfoo na gis lool sëriñ bi wax ne si ma bëgg ta ci sama bi fa Touba képp ku sikki sa nara ka mi ngi melni kuy sikki sakka ci yalla ndax momako may bi may sax xewal yi nek ci won ma juma ji bama gis ni ma digel len ko na ngeen ci ku ci raw raw ba faw ci bu ma ran ko don mi ngi jugin di yalla ñu tektal ko ku barale lol ngir man fa am lu mu sutu ba gis ko ngir ma bi nek ak xif bi ak ñak gis mu jox ko rek ba sul nan ba man beudé tambulé gis yumul ci lola bu bari xoko ba mu do mari ok defa don lolé am yité ju ko ñor lol koko kon la ya moy def lam ko way da ci mom choono ba nopi diko sante moy bañ ne man na sañu do kon nak ñu xamné ndigalul sëriñ suñu jar la ñu tal bi moy suñu jëm le ñu tal ci marché joju ci aduna ak alakhira ñu ñu ci juma ji kon ñu gëna go xamné sëriñ bi lu mata fagu rek fagu na xay ñaanam ñi ko tambalé ci mbolem rub de makaidan aid ya man habani bi mu'jid aid yow delo fexé noni yow ñoo mi ma may lu may non aw sini no muslima aman ka yalla ma ngi di ñaan fep nga fagu ko fa ay mbekté yu reuy ñu no fegal tankati wa sal aidrak wa sifi qulubuhum an duri zi ta'aruf yalla nanga ol noni yalla yenen non ba duñu talal lor ab ikhir bi jehen mustafa lu ahabani li zaman yow yalla nanga jigen bëgg te yalla rek insha kullu man ta'allaqa hadi wa taqul yow ma gisulu la asna liman yaluzuna tari ma kep ci man yeri ci man nga me ko boole ci aljana li ëktu wirdi ya karim ni dan bi hi ku jël sama wirdi wi diko jëfëndo yalla nang ko fay bindal bu faaw ya alil muridin ma'a qal hasin wa shaml ajma ma nga ñaan nga boole sama yenn sa gëndu ko dugulen ci sang ci yalla si nga xamni dar mun mahum nufusahum bila duru wal masah yaqbala notal len sen bakan gis len ngi tiyala nang nong ikhfir li kulli ma wa han yadihi la tusah kep ku jëm ci man yalla nang ko jéggel ay bakaram defal ko xewal ak alal yu xane du soral ken dara kon nak ñu ci ku jul bokki talibi won ci mbaram ci tu ci

Yalla hubil ndigal way def na ni ko ndu na len jeul mo sada xamne ne di mo cheikh mahmoudou fadi mi nga xamne jotta bi ma ñaan fasal la ñi di jiwa fi ndigal mo sallallahu alaihi wa sallam wa baraka tu cheikh